0: Bokora Monde. francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subuka kan pancasono. Aji sakti rimuh. Nanging natan kecawake bebek kang sirna subuka. Ya ya mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karu hara rekekanan budinia. Iya mangki maneh kang kawinusita carita.

Rahwana dasamukha. Ya aing angkada. Utusan Sri Dharma di Gunung.